0: egwanga akatuba gwe kalimu kwe kulaba otya omwana egwanga akoza atya omwana egwanga labirwa atya amasumiru government ya gaina ko wananyini ya bujjako ibiragira bino bigenda kolera wa kuwa bazadde abasinga bakanya n'obukiiko buno bw'abazadde okulaba nti akasente kaweebwawe n'abaana basome baana bagende okutipa bagendi balambuli bakyuse ku bulamu ana agenda taasa Tuli Yulabachi, Kuzilum Sam Tanum and Dakum in Sam Mendez Rizero, Zilum Sam Tanum and Dakum in Sam Mendez Rizero, Kuzilum Sam Manana Sat Zero. Oh, take it. A man of a summer. Nego nzado inala pati juu ina kuzanya. Finatu ino kusitukiramu. Simanyi guruza achi kumbira wete witamula mguanga.
1: Halo.
0: Sibu.
1: Okay.
0: I'm going to go to the bus. Ujinonyezako. Ala.
2: Muko.
0: Sibu.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Mutiyawa Elias Mabanda Mutambala.
0: Finye ulu nji senti bi.
2: Allahu akbar. Mungu asasira abana abo. Asasira bakadiba abana abo. Asasirine somero. Votu nulida ebyafa ebye somero. Essomero libadde ng'abantu baagala nnyo dayirekita abantu baagala nnyo essomero eryo lyeka essomero libadde ly'amaanyi nnyo ate lindamu kidde okuba nga libadde n'abaana bangi egeza libadde essomero lya bbeeyi nnyo mu ggwanga lino Uganda ekisookera ddala nga tetunnabagamba kale ng'okuyimiriza yesetuwa kikulu nnyo ekyayimiriziddwa naye Minister Kiyavya Dibasoko Kola, a union za Uganda. Ezili mu Uganda. Bwaki tebagenda ne bajjayo abaana bonna. N'obudde buno okuba nti omuzadde tenabatuusibwa ku mwana we. Omuzadde omanya kikitibwa omwana ng'alabye ku muzadde nti asobola n'okudda engulu Mungu n'asaasirirawo. Mu kaseera kano okulaba nti omwana tewali muntu ayinza kufa ku mwana we nga muzadde we. Omwana aikeya ey'omuzadde y'amaanyi nnyo. So nsaba gavumenti yaffe pulezidenti waffe w'eggwanga Museveni emmotoka zino kale baddire emmotoka zino eza poliisi zino ezeegendebwamu abapoliisi ebimotoka ebyo ebinene ebyo bebasi gavumenti erina baasi njitirivu bagende banuna abaana babaleete ku ssomero ate bamekinga essuwa buli muzadde ng'afuna omwana we. Kati balina ambulensi zino ez'amaanyi badde emirambo gye giri gyonna bagireeti gibeere wamu naye kati emirambo gino gye giri buli kimu kiri waakyo nsaba gavumenti yaffe pulezidenti waffe omulungi Museveni ekole ku nsu akole ku nsonge yo muri mwana omuzadde afuna omwana we kuba budde buno omuzadde akyakabira omwana wange genwa
0: yes
2: we basina afuna mwana wange siterera wakiri wa murambo oba mulamu nga kubadde afuna amakulu mbere ngo anteredde omutima wallahi ekikabya katabazadde tebanna bafuna baana baabwe
0: yes
2: nisaba gavumenti ekole ku nsonga eyo inshallah nze manyi pulezidenti abeera ku lediyo eno paalo agenda kikikolako ngakikolekankone ku bantu bange abudwafi masulita jaba edogoze nagula sibaba bakakoza nanu muzaata security mani nkutumidde nnyo kasoli juma nawe ne nkutumira famire omugezi idi mutyamanda mutambala jonwa ndabira omukyala wo omulungi nagenda binnage ntumira wange nanjo baisha mutyaba nawe atende nkulabira Aisha weweweyo banda bila nyomo nabawuliza pale FM ajati maswa namba jwe mutumide ko nyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ebibuzo bingi ansa ntono basi yali mumbera chi kuve Kampala wetu kawegenda eita kwa serikali bameka bameka abawabula ebyo nanga bichali yao ye mateka chi government giatekao agaba no kulambla era teka chi bano libamenye uchitegere teka chi awo tuli
1: yona
0: sibu
1: wali kuweza panda wange
0: kani kuliriza
1: bono arna kwa kumasiya mani na sana
0: nkinye burungi mzee wange
1: ne yona bobono je zama somero gano go naga ine moto ka bo chima inji e moto ka bazile kila batu iva
0: eh
1: iva ya bela ne moto ka na kera na yobo bamu bamu aweze moto ka yone section ojitwale mu garage Tewali n'omu kusomera wa kabere director kabere headmaster alondola mmotoka nti eri mu mbeera ki jukira bana abasajja abadriva bawa sente mmeka obusente bawa butono nnyo ne wakera ku matya bamuwa akakadde ligenda okole service y'emmotoka akola service ya mitwalo abiri naye ayagala kuyitaasa
0: kuba
1: tebali mu mbeera nnungi kakati ya mwoto kazi nchitomilo zino na zizi bazi leta goku zilo ndole nye mwoto kezi ya mwoto kene nesu ulo kutambulo ulo gendo ulo gwe luchi
0: yes
1: chakubi abasaji ya wajuki laba wangali ya mkampala wajiva maina kuga ngezo mpambu hafuga wakiso na yeko ula wanako mawona na makulu kenyili epepe nyo inzo kwetu kwa wajiva maina kuga ngezo uvayu kwa wumu ana laba mkana tukutuwa yeka picholo mkomye uo Bolu singa nemu driving suit tagena nga yo moyo kaya zigira mu parking yali kanabe.
0: Yeah.
1: Ye bonga tukogena kuvuga abana besomero. Ne bado ima besomera omuganda nge beta ago kuba tunula mwenyi nyo kuba nonyereza wayigira wa bisanizo bisa otani do kuvuga abana.
0: Yes, yes.
1: Echo nacho tina ko kuba tunula kubanga basinga woyinzo kula bakana ababu bamanyi amuyo kajikira wali kujisetu la kujisetu kugana ga kangene mpuno muri mu kuvuga abana.
0: Okay.
1: Tinga ngo kwa kula baba boda boda eh. Wa boda boda abera avuga kagali ngavuga bintu mukatale oyibugo oyibugo kusetu mo kusetu la pikipiki omusanga ne ayamba de element nga boda boda ga kuvuga abana. Bebula ba buri bude na kwa mmodo kwa kwa kwa tinga ayingira mmodo kanga kwa abantu eri.
0: Yeah.
1: Bebu siko kwa tole kete olwaye lokula banga.
0: Oh sorry. Obuzibu tole kede abakulu ba sulu France ba bawe ebyentambula batoke zitambuza abana. Abakulu basoka kuzitambuza ku ngudo. Tegeze ndi government inaite manyi mbera shiji babadimu kastaba wayo kinti kidogo watu wana abana wabana watu kuchakuli yao ama sumiru gakuli ibintu binongi nseira ba na ye anavrani ziwa kufoku wa bantu wana
3: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Masubatutat.
0: Ndi bulonjo gambo di ajati.
3: Ndi bulonjo
0: gambo di ajati. Maka.
3: Yonesa
4: mkwano. Anjati mkufunye.
3: Naisa wena, siya akunenya wa driver, siya akunenya motoka, siya akunenya chii. Esa wena, Jona. Kina minister ya lwali la saibu beyo kuweka varo wa weyo.
4: Minister chii, kurisi wali umusi?
3: Yeseva.
4: Hmm.
3: Hei chamu na namangu talumutu sa mduwali.
4: Yeri chopa?
3: Kati Jona.
4: Hmm.
3: Omuntu omuna abantu abuwe ya makumi ameka.
4: Hmm.
3: Kwa avuli duwa ya kanyani kona kona kona. Akasobola okudduka ne kati mabaana abo ne kabaleeta mu malwaliro agali mu kubuyambi. Olw'ensonga Jona. Essaawa eno omuntu ng'akuddeko akisidenti. Mu mbeera yonna gy'aba alimu. Yali omutwalira bbaasi. Abbaasi eyinza okunona omuntu omulwadde omuyi. N'abaali badde batakirizibwa ne bawona Jona bayinza obutawona olw'entambula embi omukubagula okukola ki Jona abaana abo baali bateereddewo akanyonyi
4: kitegeera
3: ne kabasoma ne kabanguyo batuusa mu ddwaliro naye ali badde ayambibwa ayinza obutayambibwa ssaawa eno ya Rabbi abo bantu baggwanga abo baana baggwanga tewali kibagaana kubatwalira kanyonyi ne kabangu yo batuusa mu ddwaliro. Essaawa eno tebeetaaga bbaasi. Jona, salaamu aleeku mwanange.
4: Aleeku salaamu. Hajjati maama Mwajjuma Ssemugenze. Agambi, akadde kano sikaakunenya ani oba ani. Tulabye butya abaana bano. Bwazibidde ekibinja ekimu eky'abaana ddala nnyo ba survivors bamaze kuba nga batuuka era nalabyeko bakunganyiza ali mu Ssaabagabo Municipality Main Hall abawa ekyokulya bakamfatinga abazadde okulaba nti buli omu afuna omwana we then zo bodies tunafuna kisembayo newankubadde bantu tebanna bakugwayo n'okusinziira twazibidde awo nga terisita abantu abamu oba baana abamu abazadde abamu balabye ku baana baabwe mu mbeera yonna gye babaddemu omwana omu yagambye bembaseera bidde embeera eno yabaddewo bagezaako okuyimiza driver n'atayimirira olufu olwagudde Mungu ya muyambi ya siga denga alimulamu ya zukide mkubuza mganda wa wali kwa ndrocha liwa liba tawa. Oh my god na
2: Jona
4: sivu
2: salamu alaikum
4: alaikum salamu rahmatullah
2: ala kuwe gino njihaki ni kwa akira
4: amina
2: nemi limo Jona Jona jokole de pale FM kama Katonda kusasule musera.
4: Amina ya Rabbi.
2: Omanyiba na mawulira abamu bava ku bwongo bwabwe bakolera ku bwongo bw'abantu balala n'ekibi ne bakiraba baogera bakisigera nje njeru ne kifuuka kirungi.
4: Okay.
2: Nayo tubeeredde Jona ebbanga lyonna obudde bwonna era we tuli tuuka entebe mu ntebe bbiri asatu mugumu omanyi omuntu anoonya amazima takoma. Jona ojja kuva omu ku baamawulire gwe tugenda okujjukira mu Uganda.
4: Amina Ssebo.
2: Erinnya lyange nze Ssaalongo Omari Wasso Erungu Jacosebu memba tuli bu mukolaazi.
4: Okay.
2: Abantu abamu buli omu ayogera kike naye mugandange Jona. Abaana ab'emyaka egyo baabadde baabatute mu bugendo luwanvu nnyo olaba oli omuntu omukulu osobola okulwebakiramu emirundi esatu nga bakuvuga naye ate abaana abato wadde fena fena twagala tuwa naye tuwangeze ziriko abo abaana nga tikuli na bazadde bakulu abagendeddeko nti bazadde baabwe ekintu kyangu nnyo Jona fena fena twakula nga tugenda mu tuwa naye ate kati tuwa zaaberanga za taamu emu naye kati bano abasomesa n'abakulu b'amasomero tuwa zaafuuka tuwa mwaka mutamu emuga inzo genda mutuwe mirundi nge satu elaba nae mganda angejona titumaincha kola wakubate kuhunsi elimaba kulembeza haba tufu abalumiru haba na Uganda singulu nakuluwa singulu nakuluwa vana aluwa firi deko singaba aluteseo ni rubera nga public holiday ni rubera ungolwe chijukizo chachi mizigiti makanisa ulichimu ni babera nga bali mulu nakuluwa kusavira bantu abo nga butuwala haba kumulembe wa president wa Ruto we Kenya abantu bafa bufi mu kampeni ye jibamulangira mchina chisanja abantu ni bafa bali nga basatu mu kampeni yeyo na yate yateka ongo lunaku lwa kujukira abantu aba basatu abafo lokubanti ye alumiru abana Uganda mama sebate kite bya kutumide nenda kuza kwa muzeyi wanga fande mpime bukoto asa nikate designer abachale bulenga nenda kuza koga unyabunye busega osi werungu jakosovu osi maka nomubaka abubeka kawalia nenda kuza ko muganda wange chankage mpungwe wachiso ni mchala angu mulonji na longami na nakanwaji kansendie yo muwonge mwawino ni muwonge kawomi anze salongo umali wasi werungu jakosovu menda tulivu mkola
4: webali nyo salongo ye kubetuchi tutasiza tutie gwanga mbinte ime bigwao mkasera nga kano
5: oo oh, mwana tuna
4: sibu
5: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
5: mwana nge msajia kwe mkwa gara nyo onkwa lera program nange ninduka nukuzuka ngampulila ninafaipwe yuyo ne AFR FM
4: mwana nze nsingo kwa gara ugambo tiwe chitibwa
5: nduwa no sebo ono mwagisi wa uwa mkuru o mwozi kanyarugaba ne mseveni kukuruwe
4: sebo
5: era wogabe era mutuni ampulila nga ninafaipu nipulila nga ninaamani
4: ulida vaibu
5: nyo atendi musajja wa Irani atatia viduduma
4: wewata litori uo
5: era wewata vera mpuri na katesa wazi no mpuri na chikolede Irani cheri mku egami tegena kuda mkutesa na Amerika
4: esivo
5: echo chile nkuvuli laka nkuvuli laka guwa uo wana zesizi la wanu waguru kuru sozi wazi na isa waguru wanu mkumbwe
4: okay
5: leo wena sendete ni nga kazi jembe ere kumpi abasaja walino kukukukukere vika munga ndi wala nyo na mwe
4: ngo ino kube ila kumpi wabazigi
5: ee niku baziga mwana
4: okay
5: wana nukule msaja kwe mkama ya wale kutukulete wana nukuli na kukuku akaunge zao
4: na uli langa ina vibe erinye
5: nyo neka katisa wa yu nukuli langa ni vibe eri waguru kuhai
4: umjala kuli kumpi hao
5: asa wazino yagenda Rwanda yagenda Rwanda ati kati munanga akolereyo ate bwakoma wene
4: yakuleka wene Uganda nga voibwe kusumbuwa
5: ati kati munanga ati alaba nga ndi mwagizi wa Irani na muhozi eka mudezijia kutia
4: kati ya wagirachi ya wagirachi
5: nze era chintu wagira chicho chempagira
4: nomuchara wagira chichimu mwana voibwe walinya
5: adele kakati agabi mwana uhuri lechiri mwirani wano kasatu ula la mwozi wali nemusebeni nga wali tuli kwanga libali helio ngari mkamba katonde haba islamu nivali kuhata
4: finiwe taba au kastabu wabeda u
5: vomba za kutukuma
4: amina
5: kuwaka tula webajueza neparo kuvela nga weri
4: beba sarao
5: beba sarao abate agala mazima abate agala mazima bala
4: zai
5: ebya dalate nidolaba dolabi sawe nebo yogera mpula nyo ntala kutazo ulea nga mwozi ya alimu
4: mpulida nga mwozi
5: Wanga ye mpulezetu wanga, ade ye mjikirimani wange kukunsi, ate waguru katonda ye nambe mu.
0: O kumanyo mpade vwaibu.
5: Nange
0: kankole vwendi.
6: Adhan, kuchukumusi mkutumusi mwenda. Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
7: ekifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka obusa bubi na walina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisa bubi ofuna ekiketo oba gas mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
8: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM.
9: Allahu akbar, Allah

okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omungi ggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: na kunaura nga waga manzentera kuba urira na gamba. Gundi pastor mbariza ejana Frida Useloji.
1: Allahumma amin. Allahumma amin. Kakati esaa wazino. Ori kuchi.
0: Esaa wazino. Mbera wana sana. Mbera mwaka kayumba kena kugambye tukapangisa emitwaro musanvu. Kata abasiramu afunye akawunga eranga bwogambye mbera mikono gya abasiramu. Awo ni nako ne baruwa ya imamu wange. Era yagiye mpandikira mabega kawo wari wowe bango ba munyumba ngamburirwe zo kusasura. Era abasiramu beka wempebe bajya nibaguraho ngabanzi garide wabwero.
1: Allah akbar. Allah basime ya Rabb.
0: Nibasasura. Kati nibadamu cheka kitezo sente ze yarampadde.
1: Ezazaka.
0: Ezazaka. Allah nangerera bwe twari mu kusiba kuno kuwedde. Kati nari wariwo kare wensura. Oruji akagundo isamu engaro bweti kati kute kwari kufuru nganzi bisa muri munda akavera kati ndoza babbi bayitangawo ni baraba engeri gensi bisa ka kavera kati twari te tunabakuriya da kunga tuburikasera ngatuzuku katugurawo kati twari te tunabakuriya da ku kati nibajya nibayisara kara kavera kati kwasi bisanga wari mu buno bugundo bubiri obera kuruji nibatukuba kariform we batu kuba kariform nibayingira akabaga mwari sente
1: ezashye kishitize yakuwa
0: aha mwari mune simu wari wa musilamu yari yajimpade ya smartphone ngagamba njagara zayitwogerenga ngankuraba obanga nkurira byo nani babitwara kati yaragambye nkoreka capital mbere ko cyenkora mbeze kabana ala nangerera naye alhamdulillah wetu cyo bitubera mu buramu obo kati abana babiri abasiramu babanze jyako
1: mashallah bajiruta wakati
0: omu abera kawe no gundi kawe mpe
1: bona barenzi
0: abarenzi be nazara abanje abawara be babiri
1: bari wabawara
0: kato muwaro omurara wari wo musiramu ya mutwara katabarara bari waka bembera nabo
1: ngamba abawala omu mwala tali omunala uli naye uye wa myaka emeka
0: 10
1: pande asoma
0: yara abada asoma naye wari wo musilamu wo kumuziki tigwafe yari yeya myoko muwerera kati report itafuna kubanga sente zabura yarasi kora mu baking naye ndoza byayimirira
1: mba
0: kati report itafuna kanga nti omwaka ringa atasomye kuba buli bwasoma
1: tafuna report
0: erane kuruno bamugoba ibibuzo te yakoze
1: subhanallahu wangu yize yarabi atuwente kateke nunje
0: inshallah kati nabarara mpozi nawo nabarara bo batabani bange abasilamu bagenze babatayiriza naye kusigade komu
1: atanafuna tayiri.
0: Atanafuna
1: tayiri. Mchika kasagu watuliriza eyo tayiri usoburo jimalizi.
0: Wa miaka 16.
1: Watayiri.
0: Watayiri.
1: Msajia mkuru.
0: Tana waku tayiri lwa.
1: Kerumoyo.
0: Naya ayagala.
1: Atulizo mruunji usoburo kube simu. No gamba anti eyo tayiri njimaze. Tala hisima jaji kwata. Bana egwani akera kumachano kwata kasenteko. Hagenda kutayirira muntu ne make yoyo kutayira nga yava kusaddaka yo osomereke dua ekyo nacho si kizibu
0: kozi nekirale kinsomoza renti eye nyumba jensura mu ngabwe nkugambye nti ya mitwaro musambu ngeri jesiri na cyenkora kati bagibanje emyezi esatu
1: ejya renti ku mitwaro musambu mitwaro abiri mugumu.
0: Bajibanja.
1: Bana emitwala abiri mugumu waliwo abantu ng'ogiryamu mmere. Emitwala abiri mugumu omukyala bamubanye emitwala abiri mugumu. Nga emitwala gina abiri mugumu gisuza abasiraamu abapya 8. Kusula mu nyumba. Emyezi esatu nosigumu. Emyezi esatu. Yeja bazimu banje naye atenga waliwo musilamu asobola tukubire

na Uganda bonna okufa kwa General Moses Ali wakusaliwa enkya nga 19 leero luno ogw'omusanvu 2026 ku muzikiti Lutikko ekibuli ku ssaawa 8 ez'omutuntu. Asaba abaddu ba Allah okubaawo mu kusaalira ekibuli ku ssaawa 8 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kigamba nkiddamu nti omulangira mbuga Dr. Haji Kasim Nakibinge Kakungulu abikira bannayuganda bonna okufa kwa General Moses Ali wakusaalirwa enkya nga 19 ogw'omusanvu 2026 ku muzikiti Lutikko ekibuli ku ssaawa 8 ez'omutuntu. Asaba abaddu ba Allah okubaawo mu kusaalira ekibuli ku ssaawa 8 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.